kina kandola. Tukur pa, ayo to tukur pa, tulgo yung tukumura pa. Panayaral, ano panayaral? Karang kalan, lorang aligo. Australia pito ako, kulina. Kandola, kina kandola. Tukur pa, ayo ko tukur pa, mula pa. Panayaral, ya po panayaral, ya po panayaral. Karang kalan, lorang aligo.